0: Hello, ito pala kung mayroon mga kam?
1: Wala rin pa rin na mga mariyano. Paano ba ba yung may hapano ba? Sa ba ito kao sa mga mariyano?
0: Lucky Dove kunani epira yana kile au pela ali hakuna muna ya kona kuipata kwa vutata vahae. Kamu kwa kuli vutata vo kikaulo ya vupilo vahae, vukanzi va nzela yengwe ya kumufumana. Alright, wa mazamba nilu vengi ama home.

Tswa pele pele tobe ke salam ya la 20 kandao ka selimo sa 1915. La 20 kandao ka selimo sa 1950 ke le ke evangelical Lutheran Macomas down na evopelem. Ke salam la 20 kandao ka selimo sa 1950 ke le ke evangelical Lutheran Macomas down na evopelem. Tswa pele tobe ke salo ya la 20 kandao ka selimo sa 1959. La 20 kandao ka selimo sa 1959 mukiti wa po Africans, it is the wonder of Africans, ne unge kilwe ma vanduk. Ikezalo ya la 20 kandao ka selimo sa 1958, mukiti wapo ya Africans, wa the wonder of Africans, ne unge kilwe ma vanduk.

Of course, 7 kore na kwelo kre kon kwa misterios botele zin, amelozo apeli. Ki programa ditaba sa simulon, lo talbeke zalo la 20 kandao ka selimo sa 1977. La 20 kandao ka selimo sa 1977, Anna Katrina Christian, yo mongwe wa basali ba Sky ba itereli basizo, moana mebiya, na ketule kuwa mwe itereli wa ma Bundeswag, ma Varambad. Kukonkiswa kwa hae kakwa captain, kutireka samlao mwolwa na hae alimungu yana sapira wa muna, yana Abraham Christian, ama nohana kuyola upon the time, minatimezi la 7 mwemine kasili mwosa 2011.

mokono tali mga mpika mina ka kuli mga fuma na fela kuli seri mashala kika pina kakandende DJ Lex.

Ke gapina ka kandendende, ka samla waka pina kao, ni ka mfaka pina katate buti. Happy day. Lo potele li kilitize ngui.

0: Kili pina za kale. Lo miswari kwa no NBC Ngonyi FM. Kai ni kai. Lo sanzi mo program. Yali pina za kale. Oli ya band. Clementina. Kasamla ho waka pina kao ni kamfaka pina ka Oliver. Ka Yvonne Chaka Chaka. Om combo uti. Lo utoka pina katasu na chualo.
1: Ah, ziyakuruma namhlanje. Hamba nobani. Ngizomthola.
2: We madlamini uphi umqombothi lapho? Awu, yazi mangifike ekhaya ngiyothola umqombothi madoda.
3: We madlamini uphi umqombothi? We madlamini uphi umqombothi? We madlamini uphi umqombothi?
0: Ki programu ya zali pina za kale umqombothi. Yvonne Chaka Chaka.

nako kgone kwa ma-studio e tholoma handendende fa quarter to 3 me ka nako yala 3 o'clock program ya lona ya dipina tsa kala e feta ko mafeleletso lo sa tswara pele ke ka phela ka gare mafola ba moloire

ke ka pina ka kandandanda ka gari mafula ka samla wa ka pina ka one ka mfaka pina ka chimora maimbu ye ka pina ka tazina jwalo ke program ya lipina za kale kale.

0: Batera nje kuphathira NBC ngonyo FM ke mazibona.
1: Eh mishaba tozi washemi.
0: Ngakhalwe ketele kula bona.
1: Eh nini kupera kapina za John Chivandu na kutumwa.
0: Eh letumeze.
1: Ngoe.